O foro fatu fatalo fatu tapo inga mau te mama tina mata tua talo fai. Ai tu asina sina, mas foi la toa pulupura la ngotro la to se fua o amoi o tau le nei malulu o tato yai. Ia le tua pe ava pe o e mafuta mai. Faina e fafung funga mele tau tua vai vesi o funga sa tonga. Ia o mawaro o soi fua maloloina. O maulunga pe le lofa mleanga leo le tue lo to soi fua lau le lei. Malole ono sai malole lava papale. Fa afitai tele lava mo tal sanga momoli. Malole tap tapuai. Lau tau tapuai inga o au tau tal sanga. Ia olo o solonga le leia i lava ma taunu umanuia i manu. So se fa moe moe. Mai so te ute ma faiva. Olo fia ngai malo tato wa tunu u. Tere tono lau tau tapuai inga olo fa pia lava ona pole fala ma feula le iula. Tutu i pea le muri papanga ma mori tal sanga ma ota malawa. Yava pia leua ma futa ma neva angal fiafi. E oi na utou le sisi la maimo vava ayatu. Ma fana fana ale au nangal si ufungol sa utonga. E a tere tonu fio lo fa pia nala utou tapo inga. Ni ia lo tato watua ma lorso e fumunu ia talo fala. Patalo vatu ni fainga malanga asia si mai, tafaonga fainga malolonga. Wa malo ti aisi o tato ail niva i tau le malulu, te ofo le mafaina malanga mele tau malulu. Ya, malo le malanga manuia, mapua ni maota, kafta ile lofo le tua. Ya, safa pefona taitai au mele fainga malanga yala sa auia, ya wana le sianua le tua. Ya ele mwol na filo inga matang ufie male manaya. Ya vi yalo tato tuwe fo ya teyele vi inga. Ava peo lewa e malanga maile a tato mafuto le nefo ituwa lao langi oka oka sao le lila umate. Le leite le oefa aftayo lao pule lea. Ta watu male amyo tonwe lea ya sesi stete ilalo le lama le masina. Ia mafetuwa le langi oma le stete le neke. Nei te ua e toi ta liupe toi fo ilo fai ngā malanga. Ai leise si e fai atu ia te oe. Le ufa amana tua tola unangar si ufongor sa otonga. Ia pe afa apea o e feafi o aipea. Ma e tau sila sila po ofese tua lau langi e maneia e lau a. Lau a saidi ngā manuia. Ia ma lau saidi ngā malo o inei ale tali. Ia tu atu ia o tafa. Me sili na ua e faa funga mai. E lo se tala e avane ai. Ya ai pule lava o ilau firfirina. Afa pe lava te fia nofo lelei, afa pe foi to fia foi. Ya o lau lava firfirina e te manu iai, o lau firfirina foi e te fale tonu ai. Ya ai fa talo fatu ye ilanga lelei o le tua. Na ale umi o se teimi la tato mafuta ai. Ya pui pui au lape le soifu. Se yo fatu fatu ye ila tou fa gafona toi fo fo tali watu. Ta pena fo le fai nga malanga talo fai. O mai a foi termina si ai ya nai ainga mai so ni so fa mo mo ngana malanga mai ai a to taliu le uto ile tu mo le tu le lang ta lo fa ya e fa to fa tu ya toi e fa mo ya tu lo fa nga malanga ya ma so tu vai malu puenga ni fa le tonul maftanga e mo foni tu mo nianga sa e sila ya ma tanga tanga ya i wale tala fa nga ya ma lau fai ngā malanga. Ia, tere tonu awane e aluma awelea vaenga.

ya tur fa talo fa le vanga fa fi de fi ta fa fonga sio ta to tu no lo mfa ina fa fonga mai lungo pe ngat fa ilangi ma si di tel va va ve fa na yo no po fe a se ta fa lo langi fe se tur ke lo pe wa o tel ma lo sio fa sa lo ngal sio fonga sa tonga e fa talo fa tu ya to to le va tel ma le fa lo lo ta we ni vanga le fa fi ole wa fa fi ma to wa lo mai lo po la tu lang o ye na tu lang ya olo e au mawai ava pio e fafonga mai o mawolo fia fia vi ia le tua ai ava pio e fafonga mai e le o kusai matulanga e tauna iai o iai nei maftianga on fafita auli o ni ngase ngase ya alo fangia le tua e le nfa malolong ya nei te wa tau matemai po feleanga e tuel tau tua nei pe afa pe foulo fafonga mai ya va pu wa masani o se pa nga totino ya fa talo fa tu mo fo lo fa tu ya o ni va ngal fiafi o se fiol to tu vai vai ni se fon al saltonga o lo tau tu atu i la fa nu o melpone vitoria australia le si fo fon al saltonga tau tu atu i la fa nu o melpone vitoria australia lunga la wala le vol valu tesi maliva win fa malmo ya o ya le Awa una masani o si ufonga o sa tonga. Lua I toni tui mongo po, tau lua a polo vili vili mua mua. Ya maisi o mato nu ufa pelpele o fangfau musa mata ele tu malo sa lenga le motele isa la fai. Ito tonu o Samoa. Samoa lefta umanei e tua. Tua umanei ana. Na fa manatu le atu anga le ono sifumu le fata usanga olo na malo tuto tas. Na tonu wale sa wista maiti. Ya fa manuia lo tato tu lu ilona a lua no sfuma le fata usanga ole matua ya ole soifu o sa mo talu ona tuto tas manuia tu e la to la la volo ye sa mo via tu e la to to te liu mai a lo la vale ta wa ta ima lo fu le fato toa ya ma lo fu ta ta po ye ta to lo ai ta mo le le so se tu ne la lang Wale mo se ava noa mafuta tua ye mulima wina. Fa'am na tuina o leono suma lefata usanga o si o tato malo tutotasi ile vai yaso nei. Ia po le aso ngafua le aso mamua yuni. Ia o I lava umfayo na malanga e faimo tato sui. Ia o le lava tato te tap tap wai. E sila sila ma e mai moa mota mata matatu. Ile telo ala ata. Ile mata ngofie malmana ia. Ya o fa mo mo ngaile a matanga se ya o a ile taun unga le pion tapu ni ile aso nafi fa mai ina le aso nafi ya fa talo fa tu wo mo panga au me mai mai la to folo a ver to tu mo la unanga si fongo sal to nga fai mara to panga to tino wa mai o ile ne afia fi maru ru mo le ne afia fi timu Ta fiola ile leva na faa malu malu mailo ne yasu. Ole vaa inga ole tauia le na faa ilo atu le au nanga nafi. E te imunga le so. E faa fitai le lofo le tuol matou pito nuu. Le leva na faa malu malu mai e peye folinga ole apalasi mai. Ia ni te imunga ma mafa. E a peita ina ma ulu wa wanga. Ato ulu vaa vaa solo te imunga. E o mel terminei ya lepe folinga mai ya ua matua palasi ti munga inisio no fuanga ya masawa I mel tulanga fo I lepe o se matangi fo I le ua tofa tau tau mai ile savili ma ua matua ma lose mal malulu ya fia lava o e mafuta mye talo fae afa pia nae

0: ma na va nga luenga na wa ta pena ya e te folau mai lo sa ya o fautuanga ya to ya lo fangia fai fai ma li lo sa pe afa pe tanga me lu ngala wala wa matua ma se e la vertu langa la wala ya e te munga ya le mo li mo wina ina wa ta saunei ya o fai fai nga luenga te mina ya ya pe ya folinga na tau sa ya si o mato fo ya ai nai petai ya e o mai lungo la wala ya o matua i longa na malingi timunga ya ava pe ma futo mai ki an el valvalu te si malai va win family mo ya la va pena fu fa fi fi ya tu o ma fa no fu fi le mu wai la tapua inga ya e mai se o le fa to to fi le muina o lo wanga i mai lungo la wala ina ya e to alelei ya e lava papale au al fa nati natia ya e mataala ma e mataalia olo yo wa aolo saong le mu e le ai a fo se fia poto po se vave ya e fatino ina e lungo le awala i tu inga tau fa pe nei fau tuanga tele na le unanga si ufongo sa tonga na i tina foi ya me la tofo i matua ya me sfo tu pulanga o la tofa fo ina ya uto sa lia fiafi lapta inga mal fautuanga tato proclame at oe ya ona u masi se ele wala ya ni te u eto eto topi atu taofi olo sa ya a ua tuai ya pe ua tufo ya la elava se se el tavali e la se si va enga em faina eto e sulu atu ya ya pe to e apatatu ya ya ona u masi se ele wala a eto alele ya mfai fai mali olo sa ya ete taunu umanuia ele ai masi faafi tauli ya po se fa la vela veona tula mai ya aquí en el verbal que se mariva win family mo lela mo mori o musical manavo nga luenga ya wa fo lo fa to tengal ni ya so malulu yo ole utato ye tula ngor tau malulu ya ai malulu to sa un timu ya si ve fo tato sa mo pe fo lea a be vela lela ona mo wale ona timu nga ya ona malu o lea Oi si tu la langi afa pe malulu. Sauti munga on ta mafan fanaile. O mel pone la ile so la te ta falo ngole so. Ti munga sa we mal malulu sa mal sa vidi u ma tu afa te ina malulu. Ya e taulana e. No vota yai. Ya ma ya e fa ai tete tu la ngol tau. Ma se la vol su ingol ta o tu la ngol tai mi tau. Te wa faina oi pe sa malanga mo se si tu ole wa yanga mai fitau mo malulu e tau lava na e si la fia ia tu langa le tau mo wingo le tau ina ia e fai tete ia ma malu pui pui ai oe male ainga ia ale la tato li wato wa foi ia tato musical manavo nga luenga ina ua lua sifun ma lima minute te aile tu la lima ne foi vanga le fiafi manuia le faa fonga tapo e meso tato tunu u ya manuia foi la fa sau sangal ni va ngal fiafi pe ya fonsi fiole stofi ya ole va la fa malu aisha le ngal fa tafiti fe au manga lu nga matule ta li maso ole va ya so musical mana va ngal nga ya wa foi la tapo ingal ni va ngal fiafi
1: musika ole mana va ngal nga le tau tu masani ala u pul kalam sa mo le si u fonga ole sa ole tonga ya la tu la wala le pol valu te si maliva win fa malmo Sekia oe, sawia.

Taimir si fungal sal tonga wa to e luas fulmal fitu minuti o na talo leonu. Tato ye musikal ma nava ngal venga. Kwe fatalo fatu ya to e pefa pe lefto e mafuta me nifu ba ngal fiafi. Malol ta watai malol fatu toa. Tauta ya e pefa pe olewa to e taunu umal mune mauta malawa vi ya le tua.

Toi sfuma lima minu tio na talo le ono. Tato ye pe musical ma nava nga luenga. A talo fatu po le asa unga senga po se kuka fo niva nga le fiafi. Ya wafo le taunu watu le ufai nga luenga. Ava pe lunga le wala. Ma uwe pe na le valvalu tesima le iva win fama le mo. Eo e. Ma pe na lava on fa vifiatu musical ma nava nga luenga mo.

To es full minute on talo le ono. Tali tu lai ono li wat fwe wal tatu fai nga pa nga mokpengat fai langi ala itala tau longo longo. Pe for masa nyeri tau tua mele unangal si ufongol sal tonga. Ile nei fo ia stofi. To fa talo fa to ia toi pe fa pe lefto ai mafuta mai. Ki ane il valvalu tesi maliva win fama le mori tau tua masani. Alau por kalamele si ufongol sal tonga tau to iae. Ia pe afa pe uto ai tau nu mali manuia i maota malawa vi ia le tua. Ya wa foi fa un ngalwe nga sa fa ngai el ne yaso. Mas foi la tolo tau pe au mai lungo le ala. Fa malo wa tu ya to e malo ta wa ta malo fa to to. Mas foi ta po inga i mota malawa na i tama ma tina ma tua. Ya fa fa ngi tau langi. Ma pe lo ma futa mo le malu lu mo le ne foi yaso timu mo le ne ya fia fitimu malu lu. Ata lo fa tu la unanga su fongo sal tonga ya to.

Yeah, out the todo se favifianga na sao mai le fio anga ti ave outa le fio vanga le fio fio wal fa sao ngal tatu tuno ya ile ne fo ya so malulu out the tono le la tatu se ya tu ya wa vol tatu por kalamme wa sisinga i mota nga se nga se na wa ta tono lo vale tu la fitu ne fo vanga le fio fio to fa talo fa tu ile fa sao ngal tatu tuno e me fo yo le fio ta fa fonga ya ile ne foi vai ngala fiafio fe lava e mafuta mo yai se vai pano se paenga o se maltanga o se panga fa pe foi na e papa o ta tu tu nu fa ta lo va tu e tu ne vai ngala fiafi vi ia lo ta tu tu e tu no lo nu ia lava fu fuanga ya e mes fo tu te mo fai valo filima ya sa fia ngai ne ya so wo mo nei upo nei tu ina mo nei lo ma tu wa i un ne ya so ina wo po tu mo pe le lo fa mo le ngale le yo lo ta tu tu ya ala atato wanga ya tutato proclame o asisinga i mota ngase ngase pe ya un silfia ya ole saole ole tato unanga le mfoi ole fanga loina sawe lava le nei proclame le telo tausanga o muvai ya ole ne lava e faa wa wina le nei taimi o se on vi inga ole tua utapireina maise o fionga faa wina le tua wa lava lea atua malau tatalo malau fo tatalo le leoa ya tatou te si imai ma si ngase ngase atua ma ila tau lo fata atulia i maftianga ya iso se ngase ngase wa afiai le soifua ule ngate tono ainga ya fape foi tono a ayo fa o surfa inga ayo moata ngase ngase ya iaili fa malo longa lo tatou tua fape foi na manatua ina ila tau lo ya i fa nonoanga fa avau vaunga ono le motusia o maafitanga yala le malanga le maliu mle oti ya yai fa amaisenga fa amafarfananga le tuwe pei ona o fa ilo atu le aso nafi stasifu ouso wane fo yono pa ia maono mamalu le sunga ama ilata felice tiunia toto oseania ya epe ona maua tala ua fa amana vaina fo ia le tuwe fe au mga luengol soifuanga nei ya alofangia ia taafi mala alfa inga malanga maua se no fuanga mauli langi ya ile no ua tapina ini ele tua mo tatou ya ifa mo isenga mfa mafanfananga lfertua pele upu ya male no fualo emesio lpa iyo ainga na lua pia foi o ayo tangi mayala ya mo moli me ele tua ma puipui le tua leo leo lsoifua ma la umolo uia ya walfa mo mwe wafoi fuanga ma tapinanga ito teimi mto yaso ya au fatasi le tua mai tato uma ya ai mese fo ye le fanga le le polo kala me la to lo o fa fun fun mai i to tonu to ese ya ma to te mana to ina fo le ne polo kala me ya fa pe fo on fa manu ya to le tua ya te to ya i le vala vala ai mai nga ya ole atato si mai lo tato tua ya le tato polo kala me o asisinga i mo tanga semasi.

tātou tua tātou te ioem teritonu o loo faa fonga ina pia ele tua tātou tāru sanga ma tātou tāru talonga faa tonga atu ya te ia mali faa taua na watu ya talia maia o tātou muna onga maise lana faa malolonga ya mo efo yo mafutia i ngase ngase o le soifuanga nei le tino o le mafufau ya ae faa sisida ili anganga ya vabefoe na toi maua le faa poponga le tātou prokalame o asisinga imauta ngase ngase ten masani li vaso asau ya le ngate lea mamori atu lo faa angatele faa mafanfananga faa maisenga ya ilifalitua ya pele upu malino fualo pa iyo ae ngalua ya pe afa peo faa fonga meniva ya ngalifiafi tusai ya male ufutia fokusio latu ae nga ile au pungsa ya watatu tertonu yoe male faa maoni ilu tatu utua uian awina mai tatou ya efa pe na foyo no toi awina atu i tatou taitu otasi ya ile malo o saunia mo tatou ono winga ya e maftianga lava o maftanga ya e tatou te talia lava ya le wala avu alo tatou tua ya te tatou taitu otasi le ua lua sifuru male lima minuti uti aile tu lai fitu ya toi lima minuti ona afa foi leo le tu lai fitu ya na talafu leo tatou lina toi porkalame o le VOF 20 pefon masani ya stofi vaste tasi ta foi le tu lai valu ya ona faa mai ina foi leo tatou tua ma ule ne yawa noe mwole tu ina ilo faangam faa mnianga ya e le aso soifua le fionga le tamtawa ana ya taefu si malai Alex Silau ile atuanga fu olo na ono se furu male lima tausanga olo nso ifu ole nifu tausanga ya ile aso mwamua o ile chauri ile aso tofu matasi ile aso santia nei na fu isa patpatia ile lofa mlanga leo le tua sianga esiana ainga ufaipese ya mesifu isio latu ainga woma ya nisi foi ya o tau ainga mae masani ya safa pefono mwini mawina le faa mwe mwe le fionga tam tawa ana ya toi faa mwenye tuwele unanga si ufongo le sao tonga vi ia le lofo mleanga leo le tuwe nata usanga tele ya amu ia la ufionga ya waulia mwene mwenye le atuwa ngalo wono sifuru mwene lima ya mae ele mafaina faa ngalo ina pia tau faa ngalo ngalo lo waso ifua ya leanga emana tua lava ona epa ufa atasi ya male aso soifua lo tatu watunu ya lal singafu leanga tolutasi oe yami ya ayaso mua mua lole malo tuto otasio samo ya yuni mafu angala na ele mafayo nufa angalo ina ya emana tua ina pia lo wasoifua ya toi famunuya tuai ya tua ilo wasoifua tulu ilo soifua fa upopo nisita usanga stele ya wati ute mfaiva mesio lwala wina ya wafoi ya le langina male awa oino vi inga ole tua ya wafoi palisi ole ongalu yai ya mulufoi na ilo faanga alfaltua ya manaima le leiro tausinga alfaltua ya malivainga ya uwa audia mayai malimunuia ila ufionga nato sangatele ya mesefoi ole nofo alo ya mulufoi na ilo faanga i wafoi mae masani upaanga ulo faafunga maliva angala fiafi ya mamuletoe ilo faanga ma faamulianga ya te utou ya ulo mfaina mafutamai upaanga ya ele mfaina faanga loina ya tatou mafutanga ilungo piau maonu ngalule ya ileva yaso mleva yaso ya uyafu ina onaitu la ya ae epe ilava ose mafutanga fu ile failava yaso umwa maso umwa ya ena utailua la vaso ilva yaso lemu ina ya vanoa ole aso lulu ilfaa ilvalu ya male aso tofi ile lima ilvalu ya ae faafuta ile lofa mleanga lio letua ya olo umbo pese ya vanoa ya tatou te fesoota iai ae maise faalogoina ai foi outou si ofofoga ia pe ao o le taimi ia e momoli mai ana i outou numera ia auā foi na e tatou matematega o loo faatino i luga le aunaga le siʻofofoga o saotoga ia e maise foi ia o tulaga e pe ona iai ia sio tatou atunuu i lea aso ma lea aso ma lea vai aso ma lea vai aso ia o mea foi e tutupu ai ya manisi o fufuanga o loo faapena lava ona faaga asosolo ia i totonu o sio tatou atunuu ia tatou te fiafia ai ia ma faafetai ai le alofo o le atua ma ua foʻinai auala ma nisi o fesootaʻiga ia e momoli mai ai tala
malongo longo puyeri ina ai le tapua inga si o tato tunu iso si tuo nila lulangi ya e fa manuia tu ya tu ni vanga le fafi pa fa pe le te mafuta mai le malulu e oe ya ya il fa te tenga no le utato ya i tu langa le tau malulu ta una o lo o yo wa au lava lo saunga le mu o e lava le a e a fa ina ini ngase ngase ya pe a fa pe te le fa te te ta una vona fa auto auto le le tu langa le suye o le suing o le tau ya fa pe fu i tau a fa fonga tu wa tau le o seki e tau ine fa le ton ya le la vona a ya tu va il fo ma ya ole o se lu tau na tu ina tu yo o ta fa ya fa fa ingo fie mo e ma ainga ya lo sa o le mu ya ole wa ta tonu wa le a fa le fitu ne fo va nga le fiafi ya fa la va ma futa mo ya fa pe fo ye ni ko le ninga ya tonu ai longa ini kole ningal ni fo weekend ya wa fo tu langa ile alo atu le aso malolo le aso fuala so malolo o no winga ya e umalota ya ya ma ne ya lo si long weekend la ta to walo tu ya wole to ya so le queen's birthday ya le wa fa malwin no le king's birthday ah ya e pion sa waile de lo to sanga mo vai fa na twina ya malfata wo ino la soifua ya ole tupto mai tai ya a langa olewa ta otomatisa sa ya a olea wo fa wo wina ya ele sunga fo ya salesa a le king salesa ya olea la le afa marina mfata wo ina australia ya ele a sunga fua ole va ya so asau wina la le la yeta to se malo longa ya umi e tau tato o le malolonga umi ya po le long weekend ya o ani fuafuanga o tapena e ainga tatasi ya lo fangia le tu e fata unuina mle manuia le pena ufa ilo atu le mani o tulanga le tala le tau ya e meso le suru mani o le la ile aso ngafua ya pe afa pe o yeini fa moe moe ya o leo tapena e fata unuina mese lava la alfa chino le fua le atato unei pe ama waso wavanoa po o e te lo si fia ia po e mana tu ina fu o te anga ia tu e lea so malolo ia te tono lea so na lela fataru ina il fa moe moe ia o tato fono fau fau tua le vik sec ia ipoxia paunal no fuanga lo te tono ina neo lo o fatinu ina ili nei fa moe moe ia aile ima o tato po la le teimi ia msalo teimi masani al tayao ia pe afa pe te mawo se ava noa ia pe te fia asia si atfo iai ya wa fo inicio fo fo ngal fono fo fo tua e tono mel pone ya wa fo tape na nga mole ne fo to sanga yo wale wa e si si la fo ilungo pengat fa ilang ele mta utia fo o tape na nga ni usila la to e mta utia fo ile le fa mo mo ni usila mai ma u fo tala o se temi mo mo fo ile ya u matua i winga ese fo tu la nga wo o ye ta u fainga ni usila ma la to fo fono ya ele fatino ino si singa fu ai mangile le mot samo a el no fanga nai mangile ya matua i winga ese fu ile tau fainga nu sila to tele ni so vala ulia ya sa fa pe fon fatta se tu ya mes fu le o le pongi al tato botu nu ya kilani ya le sa matua man ya matongo fu pe on va ya fu i lungo pe ngat fa ilangi ya mes fu ni so tala no moli mai ya il mana yo fa mo mo na ta tu tanga tai au ki lani nu sila ya ta sil fa mo mo le fo no vo tu al dixak sa lo fo le tu lang fo na le au ya ya ta pe na nga fo le fo no mo fa na tu ino le ono su mal fa ta sa nga ta lo tu to ta si si ta to tu nu u ya mai le tai mi fo ina sa kolone ai fo i la lo a onisio atu nu te lo la lang ya le wo pu le la ta tu ta tu ya wa va ya la veta tuta tu ya wa tausia ta tuta tu ya wa si si la ya ba na yo ta finga wa ole la tua me alo foi fafo a le la va solo tua tu langa o ta ma ainga ya le wa fa nga ta tau nei ina wa e si si la mai mai mo lu ngop nga tfa ilangi mo ta va va ya tu i fa nga solo ole se me to lilo wa li ya li uma tu langa uma i vainga uma ya il fatino ina le la u matua sa sa atur ta ma ai nga le selen ya ofa manu yanga ia ia fio anga mala fanga mana yo tatu tangat tali il pensiona
tali ya perfitia ila tofu ilia mana o ngā tumau sale iai talo fai ila tofu fai langi fo launga a ya ele yentu langa fapena ya ia ila tofu laso i fuwa mele teminei ya ole ua faapaleina mfaamanuyaina fainga malo le toi tului pe toi faapopo ia seleni ya maua ila umatua po lau pensiona pensione ia ae mese fo ila na i tangata lana la tofu ile yo la to mana onga le ye mana onga to mau ya ole wa te ya wa san san fi fi la to seni ne la to selen ta si ta usanga na na mata mata ale wa alupa inga ni ale usi salo le na mata umane si tangal masino yuni na ya e mesor te telo ne selen in fa manu na ye tu langa tu ngava ele ni ta mai tupe ne tupe ele fai tau sole to a manaia te leia le faa moe moe o le atunu ta ule lima sfuru afe ta te le i faa longo e se taini mua mua a fia se furu tau sanga no me peno fatu te mosola pe vo le faa ta ata la fonga e a altu langa na le sai ai le tali tali mai a na ia fio anga ta apua i mai sa mua o isa vai a le malanga mai masi i mai nu ui a i vala ulia e na alfa alonga longo al le tio ia le empati pati sto ina popo e oro le teme tali watuai pot poto le nu teme tau nuai ia ele fa pia foi le ufa pia me fai tau mole ainga o le latu fatu ta ili matala le ai pa watu langa ia le fa soanga mauti noa o apa ele ia pia ta tolu ni ele ni si ainga pia fia la ainga le fela to montanga ia ta fa ele ni la ainga ia matua i e na teimi matua i peie wa a ele talisa paia a ole ma le taimina alu le tinga aina ea ol malanga mai pia munga la to e malanga atu ilungo va a ea asi ifa auto le temine ua faingo fie mea uma ea ua le to e popole ua se e vae umu tangata uma ea waso ea e muota vae le awarata a ta alu e ta tsavali au tafale awala e wae wa alongo tu le ve vela o le ta pe ati savali ai le mungala e oso i autafa e ae faaftai i suinga wa yesi o tato watunu umanesi e leni umatua tato fia fia e a ua faapale ina isi o tato watunu o le walu tonu se leni e a ili tauti inga na itangata e a wale lango lango ino le fai ngamalo e a itu langa epeo na yeil faamwe moe ya ole wo tala tato laina pa fa pa mafuta mai ya wa fo tu langa tato a vi o f20 te fo ma san ya ole va o lo tasi pa lo valo no iva ya pa fa pe te fi mafuta mai ile tato to e pro kalamu ne fo ya fi

0: لا شي تاع تو تو تاع لوفا
1: يا او يا او واول
0: يا لي سي فيديو
1: يا اولي فالو ماليس فول ويفا
0: فالو ماليس فول ماليفا اه
1: يا فامن مول لافا
0: يا واليفا فتاي فينيا
1: يا فامن ويليت تو تو انال او تيوتن ني بوف
0: يا فتاي لو فات فو يا تو من فاو من ويا فول ويكند
1: يا من ويا فول ويكند فتاي لافا
0: يا ساي فوا ساي فوا يا ولوفا تالوفا
2: يا ابيرو يا وكاسي مالفيك وان وان ليفان
0: يا تاسي مالفيت مو سالومي يا ولي سالومي
2: افكاي روي كون مان يا فوي كو كاي مان يا فيا
0: يا فافتاي لوفا في اسا تيلي مان يا فوي اول ويكند
2: فافكاي
0: يا
2: كاي افا كو فيا فيا يا فيا فيا كاكوريكيو وان سي مي فارون يوري
0: يا فافتاي سالومي
2: مان يا روفا كو اوي ما ايفي ما كامي
0: يا لاي فافتاي فا مان يا فوي لتوا Ya.
2: Ya
0: fa se fu. Ah, se fu salome. Ya, le mo vole ava no leva olu tasi valu valu noiva. Toi por kalame fu ne stofi mal ne fu vayas. Ya ona malanga alo tangata ia. Ya wa fu ya na ia fu fu nga mole nga ia tu long weekend. Talo fa toto le.
3: Hello.
0: Ya, se fu mruya.
3: Ya, walu kakalo.
0: Ya, olea lava.
3: Ya, malo soy fuwa la uskleinga.
0: Ey. Tuayo, matuayo uleo fuwa le mele wa efayari. Ah.
3: Ulame wa papole la ukama. Ulame wa papole.
0: Tufayato alfa amanu yanga le wa etali sapaya le maluru.
3: Wa baila ya imo lmeo ko anga e vili ya.
0: Ey, ya, nala. Ah.
3: Ko anga kaka e vili ya. Ulfa ya, ulfa papole maluru wa le.
0: Eyo, eva el man, neya asa wali de tali ya. Aye, ya lele, ya umangu ya mele fiya.
3: Afkai umangu ya le lofa malanga le kamalangi.
0: Aye,
3: ya umu koinga ya mal farao.
0: Eyo el man, neya, ay, alofa.
3: Umu uma.
0: Ayal spea, o amel spea.
3: Oh,
0: hola, la coaina. Oh,
3: hola, la
0: coaina. Oh, hola, la
3: coaina. Hola, la coaina. Hola, la coaina. Hola, la coaina.
0: Hola, la coaina.
3: Hola, la coaina. Hola, la coaina. Hola, la coaina. Hola, la coaina. Hola,
0: la
3: coaina.
0: Hola, la coaina. Hola, la coaina. Hola, la coaina. Hola,
3: la coaina. Hola, la coaina. Hola, la coaina. Hola,
0: la coaina. Hola, la coaina. Hola, la coaina. Hola, Motewila, ah.
3: Motewila, fam.
0: Yeah, well, lay. After Yamano.
3: Yes, it was quite
0: the other. Yeah, lay, fast with formal meeting.
3: Yeah,
0: let's eat a toto, Talofa.
4: Manu, so if one of you want me, Scott.
0: Oh, Italo, Fai, si also have a passi. Wow, I'm made of you.
4: No, we have a sky.
0: Hey.
4: Sorry, what fire CPC for Umbanga Murfua and Mafi?
0: Oh, yeah, Nala.
4: Well, all of us are a quarter for me.
0: Hey, Melman, Nayali, ah.
4: Who sang a mighty lesson of who are killing my girl finger, Venga, while I can.
0: Oh, so to a man, Nayali. Yeah, what do we see, Melele? If I can't sing along a little late, ah.
4: Ole lale ma kila kila ko ingol ma ko ngol ko sa mo
0: eh ya ya
4: ngola ka ping yang bega la inga
0: ya nal ah
4: la working om lo ma mo yo ko a por ma ko
0: ayo ma ko ale ai ya ma se fa pe o ye se ru nga lau po se a ya le va ula
4: ula venga mo
0: eh Ya nala, ya talo faile man na yole. Ah, aman ya ina o na itoa. Na itangata o. Sao lele ya oe?
4: Aya, mana ya? Kau, so, saya kau tumu kasut.
0: Oh, tahu dia le singafu ali, ah?
4: Ya, awak boleh awak angkat ni kasut. Awak payah so gay kemai me uli lengan aku, mai ini sabar ya, sabuk la fight.
0: Oh,
4: lengan dua.
0: Oh, wow.
4: Awak kau kemai me uli lengan aku sesa, awak lengan mangu yang awak kala foi.
0: La foi tu pelena sole.
4: Ya
0: tole momo foli vava ya tu nai fana witi ya sole.
4: Na.
0: Ta utia le atu le na tu changa ta ave songi ma ave tupe a. Pero le fa alo foli ta utia.
4: Yo la na ngam ngu ya la kire ka kara ku la foi ku.
0: Le man le yo le fa mo moeri. Mm.
4: To ra le umila yo sa va dia fa sa ku la fa isu.
3: Yo
0: fi fi ka. Fi fi ya le fi fi sole. Ya wa chele sa vali o el termina ya onga ya.
4: Ah, ya ngoma ko nga ka ya su ngoma ko fa fi pe se fara ngu.
0: Ah. E pe se yo ya chele sa vali fa.
4: Pio ka mi pio nga ke nga nga fa.
0: Oh, ya la. Na o te ni ya na sa vali. E wa lo nga fa me fa ya onga ai su vai ka te u te. Ya
4: ro ya. Ya ko su ya ko ka ma si poko ko. Bowen mate wo wo ka la la akal pa okay awan alo le upo ya ale ta ti pa okay
0: a fasale anga fo ne il mele a
4: ya le ko kan
0: ya mo sta no mele wo Missy o ya na fia wa da na sawa le fa fa va tu ya lele wo missy da passi
4: wo sole Mukwa,
0: okay, Mukwa, I was told I will get for you. Oh, your man, dear, so
4: the
0: 2 man, the yellow, my bong. Why, you father, young, I fali, mono, se fulu, so just so lose, so tall.
4: Yeah, the crawler fa.
0: Famo, ah.
4: A family,
0: oh, a casino, a fellow, family, oh, no.
4: Yeah, family,
0: yeah. Yeah. Le lava aftai sa fa so fu mon le temi tu ngala o
4: ye mon le temi ya fa se vo
0: e a se vo ye se fa uta ye fa ngala pas ah ei aso ato ya le sito to le talova
5: talova toni
0: oi malor se fu so
5: malor
0: se fu o talova wa o amul malulu
5: Manuia
0: Fafstai. Oi, ya le lei me si Fafstai ne manuia. Ya le alta numero?
5: Sfulu ono mal sfulu valu pa mal moletoni.
0: Sfulu ono mal sfulu valu moso.
5: Ya.
0: Ya wa le lei. Ya Fafstai.
5: Kumbera koina tiskaini.
0: Ya wa le lei Fafstai. Fafstai
5: toni.
0: Ya soy fua moneta. Ya fua. Ya liwa tu le si toto talofa. Alova.
4: Ya, aku la sulma su kasi mo kisa man mon.
0: Sulma tasi mo kisa a.
4: Ya. Taila
0: balu. Ya wale wa uma na piki le vason ke ne su tasi a.
4: Yo i va fka gine.
0: Ya.
4: O piki yo
0: i. Ya wale la, ya me si va fta e.
4: Wo mo vi fo le weekend.
0: Ya fa pena fo lo fa tu far tu alung lau.
4: Taila ba ya.
0: Ya. Ya soy fo. Ya lele wa tu to tole talofa.
5: Talofa Tony.
0: Ya lele to mo melo va no soa.
5: Ya ko ni au mo melo pa mo le mo.
0: Ya onu mero ia e fa to o le lima. Sfulu lua, sfulu tolu ma lua sfulu.
5: Abla su ko lu ma lua se puru fa ma mo le Tony.
0: Sfulu tolu ma lua sfulu.
5: Ya fa mo le mo le a.
0: Mo Steven a.
5: Ya.
0: Ya, ya wale lei fa aftai la wale mafta mai elo fa atfoi te mala inga manu ya foi le weekend?
5: Ya, elo fa atfoi.
0: Ya, soi fua. Baze fua. Ole mata watu woi sole olo no winga la ole lasi, ah, talo, to ole wanga imai, talo fa?
3: Ya, si olo fa karo fa.
0: Ya, le lei toi titi, ah, misi eri, ah, oi, lau fita lenga ali, ah.
3: O kau kua ya kiki
0: ya. Ya, ya, lau fetau ile le ya, wafol masanga, ah, wafol masanga umalo male male awe le fa pe je stangat, ah.
3: Wafol masanga sa mo yeri awe.
0: Eyo. Ole lima mal sfulu lua numere chotoi.
3: O solo. Umbela ngar kau ba.
0: Emoi.
3: pongo mela ngare.
0: Anu mela na faire tau a. Eh. Ya, wale lei manole la, tu watu elo suafo le lima mal sfur mal lua.
3: Ya lima mal sfur mal lua.
0: Ya, anu mela na e lua lento toi. Ya. Ya. Ya wale lei, afta ya fon maf to mai machine na nuia, nuia foile alo tu le long weekend.
3: Ya,
0: papi ngapo ni lafu. Ya, lafu telinga mna yowalo, ha?
3: Ya, ngapo ni lafu.
0: Hey, mole tfo ile, alofanga ile, ile ole, ile wo, ha, la yoro na inga, ha? Pe amu, pe amu se lo fso ta inga.
3: Ya, sa ite pa vini po, ya te de
0: kaisa. Po walu sa mo, ha? Ya, wale lei, mano. Ya, ya, va, se fo.
3: Va,
0: se fo. Tu sale lei a left a lenga ama normal ave passi de angua luanga lau. Tua ilei ai masesio la uana savali. Ai savali a onga yasoia.

0: Leua toi sfulu minute. Ya ona fam le ina le tu la valu. Ya toi pa vina se taimi lo to tato to to levang le fiafi. Toi memoria tu na lo faanga. Ya ma fa morianga le fa saunga lo tato to nu e me se fo yo le tau pati mai le ne fiafi. Wo mai masani. Wau me mai. Ya ale tau tu al si fongol sa tonga. Ya si o liwa tu sto to le tau fa mai talofa.
1: Se fa mo le mole al wai.
0: Ya.
1: Ko ko vala ko pe mosa vangoa.
0: Ya, lele mo wala vano.
1: Se o le aso fa nga o si o Ukrainian.
0: O talo fa. Ya, lele.
1: Pe me fa yo nga fa al do ko nete mo le sko nga ye.
0: Ya, lele fa ya, mo wala vano.
1: Ya, mo mo le ku le. Lo fa nga ya kali ya liva. Liva. Ya, mo le ko nga lo ngs fulu do ka usanga.
0: Ai.
1: Ya le sko nga ye, le pa audia. Ya alo fa anga muri akule kwenpa ya manga yon anche i ya mo oi ya manguya pia oi ya uska yo maku ya fa lo alo leri
0: eh
1: o mo uska fo fo i nga ruenga i pure nga ruenga ya wanga wa singa ruenga ya a fa fo la aviso mission ya ka puriola ka kalo yo nga ya fo mal malo si maleola kana e singa lo leri ku se molo malo singo ya
0: oil fai oliva
1: o malu
0: liva malu wa
1: papari
0: liva pali oh full fat au sang
1: se full lua
0: tau sang o talo fai ya wale lei
1: ya konas ko ngai ngai la ya ngala ko fai ro ko fa mol mole pe aku se molo
0: le mane ya na wa mo wale ava no ya ya yo vai nga taua nae moli mai fa mon yang wa soi fu
1: ya ole si aso fa no yo le aso dudo da so le ya ko ava kula so dudo da so le
0: oh na la mane oh ayo oi
1: ah
0: oh el va so le
1: e o kan san fo
0: oh ya wale le mane ya
1: ni ya wo fa mo
0: fa mo solo ya
1: o fa mo solo
0: Eyo famon yanga na bo famon yanga na ile au mo a ya ona yalum fa na
1: mo ngi olo ka u fo mai
0: ya na ta lo fa to ale le tele oi ya wale le
1: to le na nga ko ya poko so ku da fo ngo ya
0: le ai le se tu la fo no le fa to fo le au na nga su fo ngo sa tonga so se tai mi a te fina ngalo te vala au mo ye
1: Oh ya
0: wale lake. Ayo. Messi di 5 day no failo mai la soy fu sio walo. Ah. Ya.
1: Ya.
0: Fa mo ria foi le tue la soy fu sio walo. Ya mo le tue lo fa anga mai la una ngal su fongo saltong. Yo
1: la mo
0: ko ria na. Fe lo yo. Yo pa fe lo en ala. Ya ma vai mas teu tu si ma ko pa. Ah.
1: Ya fa fe ave le su kalaki mai. Ah.
0: Oh, yo le mana. Ah.
1: Ko fu ya uma ya.
0: Ya wale lei.
1: Ya
0: wale lei.
1: Modangodwa.
0: Ya fa aftai mano. Aftai fo vela mai manu ya fo la soy fo so kwansan ile astonai.
1: Ya
0: mangu
1: ya fo
0: ko ya
1: un
0: nipo. Ya wale lei ya lo fat foi. Ya va soy fo ya mon ni temi mano.
1: Fa soy fo.
0: Ya va soy fo. Ya le na ta lo fa to titi ya a. A misia tule a fa mon yang astama. Ya po le kwempa, ya mano pa le poi, si ona kwensani ya liva pali. Ya le fo ua tapena, le astona inei. Ya, fa mnatu inaile atuanga lona sfurma luoto sanga. Ya liva, fa mnu ya tele atu le tua ilo wa soifua. Na peo na mai fa mnu yanga isi o kwempa, ya fono fa api ifo, fa mnu yanga le unanga si ufongo sa utonga. Ya fa mnu ya tele le tua ilo wa soifua. Ya mas fo ni sia so for tat to no fa fo mai le le a lo tu e fam na tu ina ile ne fo va yaso ya mal fa un le va yaso ya mas fo ni masino yuni ya tu lo ile tu so fo ma ya fam ni tele le tu yo to wa so fo pe se le tain fa to mo la so fo le sunga ya liva papali